Iya. Kupotea kamwiyo. Danya maani shpita na wetu. Pakulala tuwene. Shakulia tuwene. Hapa bae lindishwa. Mwanda kumwitu ndalipie. Kufatu kutavanu shino. Bapita watimba angamekari kukabu. Iya. Kupotea kamwiyo. Wetu bae tundipie.